Inhliziyo yami silimele, umoya wami uyahlukumisa. Impilo yami simileke, wena uthe uzongithanda kodwa uhlala ngami ngilahle kugcinina. Bangifona ngizibe.

0: ngizoma ngisakutshela wena flyer yabo intwana lezi zangithinetheka ngisa-understand ukuthi ziyabo ziyaphi zinganamali nani nani sezibona ngathi dadada ezinemali zona zisafayina okay simnandi sengathi
1: amele uyeke ubalabala bana ey lezi ezibalabalayo azinanyuko and nalezi ezinenyuko azibalabali
0: ayi namthiwa ntwana zange lezitrelela number 2 hey ikhona yakuthiwa hayi ngisazi ukuthi sezigrain uyeke ubalabala angemunye number 3
2: yabona azi ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba ngizobona ngoba